fufro oya de fufro on sisa to be sa bena on sisa kadani bena nyame sisa do dabia oba sakada likolo